0: Toledi, Bip Radio, et d'auto et mine 5 tonnes.
1: Moué Djer Otoé, Sigaro, le Bip Radio dit.
2: San supe kakaraka abi ho messi nele pure na ihuto wala mi do bono iho sina ipe ne yo mi ho mi na itonu abara ku jesu maton nu kun mi we no kun nu gan benjamin hun patin gan ho itobo no pe nu gun do la me na no ganji sin ho ne yo etin dindi mi bo mi lo mi si ho ne do fun gbe me mi na soda sinu mi mo ijiba la vo agbo me kan lo fi tan we ma plon plon ku ya fo o kwa ton nu kun lo po go wa je ku ya fo o kwa ton nu kun we go ton di yan fun agbe ji na gbon jibo na plon o we ma bona ikun de ma do to emi anu kun ba che pa ro to sin tanu ese gbe tade gba pa ne onwe mo lo po je mi na ton etero me jile wa bo aya cha ki kan de onu mi sin ho de tin bo idan yo po fu wa lo dan po fu jonjo ja be bi a won ta ye me no ho me gba fun le itan me e wa itan ro gan pa me lo create to sin a che me ho ne ho te ka renu a jio mi na mo le tan bo na do yin dudu to sia mi bo le kudo Gaido Hihuebo, Minasi, Uhu, Kakaraka, no homi ton leme, home si, podon dindi, no abad, you know me, poor, no cows, bona a horse, in a hiper, no ain, fundo home, de way, oh mon boy, no saddle, a little play on cantem, tole, a lile, to temeteme, no satende, dele, ya de mayo, a superbo gigi, this war, gang, toy no pin, kundo, lamena no gaji sin, ho, ne, Benjamin, who patin, eh, ho de ho din.
3: Then what do you have to do? Main kakaraka enai alotro e homesi enele e kazo mi mo mi no ba demi na dokuma to kuye o bon le wa ji jo eti bo mi amono o nde ro to me be ni ro sleeper be no sa do fe mi ton le me bo sa do boutique de le me bo sa da akiri le me bo a tika ene o en a tika sinoni bo mi mi ton le o e no zan bo na do kun kakaraka wa ya homesi enele o ya en a tika da gbe de bua I think I am this way. Go tell him, Kadamo. He's in a level full of home. Book on the video, Minamodo, Enoa, only Bojahame. What take I know? Organization Monda La Santé. Edo, any muscle son, chicken and yodo, and no beer from Kamitome. Bono Bio Lamentum, no hen, Blamitome. Boazon, you rock cancer, and no level name as some moon cotton. A reason, what chipa, your di, I take any on Bessin Dion. Any muscle saddle beneath with you. Any muscle zandle beneath with you. Take another sniper, me desin.
2: Bon jiba la vo agbo me kan lo fi tan wa eyin o parakutan e wa ero susin to pon me dan e podo ero ketusin ayo jide po vo to temeteme leti ni bo pon jiba la vi nele o ina ile tan moduto be sin we ma pon pon sin ku ya fo o kwa tonu kun lo pogo tan wa je kwa tonu kun we ga o me ga ho itole sin ho sin do me e wa ji gbe ta e ne onde ro sun za e me mi ni tra la zanga gbe mi do ogudo Why ne wigbe buna bude dinya lo fi debu ewe de buru bonu me buna bada plon wi ma budu kundu yu matan le non ko non me wigbe jimi ton buna plon lo zo jage bile alo yu vule sin ya jidon bo kundu yu manon jasi me ton ma jete do yu vule sin be jidon ne o yo ahayon wana non wetu ibi alo nunglo fi ade buna plon wi ma sedo mwen jiba la vodo propo ene ene le bo kundu yu manan je asito ilini ene ikade ton yo buna zan flag be ji sin wole wye wai gbedinle yi newe ka mogbon de waji yo mi anukunu mi mi kan hobi yo marisa gbeyan yewe ngan bodo ndo gonu eyin union nationale des etudiants du benin unebsin gonu osinu etimero menjele nu ebi yo e disin ko mo pandi le yo disin kontan do pone tun ton ne le je do to bere member mi gbina bo pon ijiba la osin file bi ku yo o mena yin ye hun to bo Anamburu chumi chumi alo anamburu bonu me fidebu ewe di yo no so bukono wima sedu kwen jiba lavo ina intombo asanru hoke yawe alo asanru eko yi ho kwe suwe bozu kwen kwe suwe cho na ikundu yuma do to ha eka mo cho ache kwa ni levon mbutu ganji do mflak beji yo ekunko jinja inu khale bi hui meru bine tu mitome fidi bo meru nunglo fidi yo ina no hui tombo buru nweru jijewe nunglo me le siwe gmon kanton nunglo kan levon yeye gmon kanon le to hon ni toni mi meto desu mi kana gwalo nu a che pa iru to sin tanu e bolin ne na huzu waro pon jibo alavo e ko yin e nebo e chin chan chan to teme teme le yo mi si ho ine bu moro menjile mi lo runa yin le ton mo bo yin dudu to go sin apa e ne on ko yo ko yo gbe sin vi e we e o yin sin chaki kande o sin gbe mewe e de bo e ko yi kwe ne on yan gbe te gbe o kwe yan gbe jan woran wa yan mi jan woran dido e wa chi konu mi azo no wa bon mo ko yo wa bo ma ze hulo so do aliton jibonu hulo na je le ton mo bo yin dudu to ji o ho ne o e de we ton he yo a di e yan o ina mo ni we e de we ndo me ho gba fun bon fla gbe jijibo ko to me bo yi me sin bo yi kwe sin me si alo sun we yin me ton isi me si ganu ganu so bo so da si ni inugbo e je le ton du ji o so atan sin gboro lo me alo je otutan e ton lo gan pa me do kriye tu sin a che me wa ho de me kande suro yon zangbe mito ogudo wayine we hoton ele dasedo o nukon me we go ye lo me ho ba fun sin ali oji we ye o do ayin uri uri to de ye huzu ble ba to bo gbero mi kun mo do nu o ho eve do mi we dede o gbe de pon wo ho ne le bi ku ipo te bo ales kom lanu lo fine e po do romari o hun pepo iwe si hu ina ne o sin do me bo yin kin kanu mi to sia Minalindo, wero basa dinya, minale wayi, wero basa, e yin kuton ton, e yisone mi do kudu wayine iyo, waho e kmata, ibe, o piye, da yin vo sin kone iyo, inekon, bolevo yin, o nuke di uto, liyengwe, liyengwe, azan, tanton go, son zan eme, mi di ton, e wazan gagwe, e jawe diye, e we na levo sekple do, o waho e ne onkondu, wero basa, kuton ton, nukunu moje, nume, ime bi kwe na yin di uto iyo, wayindo, yan, piye, ibe, da yin vo, e hodo edi yo e so gbegle tafia won iko yin okuku tobo e inu bo me eti me iwe yin ga ho ho e don to puno lesin ogonu e sinu ne boku azo ton boku ro gboje me ne Louis Philippe won le yon ti me ro ho emi le si se to ho ne mi do gan yin we yo le ne le ji le gbe we e gble do ni me e gble gbe do ni le ke nkan ton gan ji alo ele do du kuku ton na yo ile vo yin o titi method e bodo o de wu ko ju alofa duran sin amusu in koton do edo ini kek pou mbon do in kike to e mwando nou ho debuwa o kode yon kin tan to sone mi do guto o wayine ne kana yon bon alote e kan dodo nan ina do wayine yon bena yon bibo to aji yo azan e azan gagwe yo mina do toho toho do bip radio mi tanji do me yon mekwane sen wame to yo ina si ho ho ho de me kan do me yon kisi nan ton sin o gudo me yon a hosu nou kundo wero ba sa ilo yo li yon akbo wene so yon yo ilo na yon o didoto chubo wè dato yon wana do o zo bwe jisin afo jiwe e do yon hone yon so se do azan gagwe yo debo mi do yon si se tonu me mi guda yon jan kudo te no kudo to do bip radio mi tanwe yon wè mesin wami Tole mesia.